0: Amallar a vecinos, amallar. Amallar soy a recocha.
1: Sapa Ugman. Uyare wachma. Sapa Ugman, libritata jaiwasa. Hasta chaipis antinantien. Zisibutapis jaiwanan chachtian kai kuta churaigus kanmanta.
0: Chanta bindillas kai kicha.
1: A ver, uyare wachach. Dimisio condori.
2: Kaip kazan hilang, kaip kazan tat hilang. Kaip tu libret kang?
1: Kaip tu
2: aruta waskai kung kaip.
1: Ari. Arin ahinata kamachin holiang, ahinata po kamachin. Mana inganyu kanam pahrin? Asta sapap onca izanti tamunang kecah cayka, cai pizanting kecah tak anutas katak zikureng. Cai pitah cai aja kong kari, mas kaganan saya suka suka kai kooperatifan cahpi maka. Kai zisibu tapis homakta pone wakai cangkic. Pakta aja kumi konvan.
3: Janta piru patruka, papila tapis kok hari. Intus alian tak cepai bezuasar hari.
4: Ma alian tak cu zuasar ka. Sabastu, mamai, mana alian tak cu. Cai papili tapirka, zantis kai kita ka anut hari. Piru Kurnal ni kimanta diskuintanam anut ha kono sai kiban mit amanta kai pega ma diskuintu kanchu tukui pis kolqein wan janti konantean papeli tapita anutas hakanka mash khabalurta chu jantis khaiki chay man hinata ganan shekhtenga qampis ganan shet hap ilna ikliya pat
3: chayta pero no qaman mana chayta wilawanki chu ba Julian sun supuni kanki mai no gasta Kosay pata papeletan tapa mo ikulang ko.
1: Kaya sisa. Kaya ka. Chay kurata warmi po niya pa ikachan ang paigo na po niya sumakto wakay chan si.
4: Kang, yachas kang kaya tatkilang ko. Kama chay tiyachan kaya. Kunang ka wisinos. Chay libri tataka sumakto wakay chan kich. Zisibitun tin. Chay manghina. Kuta churak kunamang ka. Sapa iskaikilla, sapa uhkilla, kawari suntaha, kiendah ganas kantak, partikapusu munaspak, mamunaspari churekulla supon. Pichus aswang kurakta kaimanta, zantik manka aswang ganan sekanka. Kooperativata, kapah yachis kangraiku, astaun paganan sitiang, astaun zantik manka. Mana kaiman zantikong chaypachaka intun ganang syaka pisilat kangka.